manivikau na tete I horticulture ke na viticulture ka boke ira wa leo o ira rakauti ira te o mai na mai dhagadhaka ke mene na mai dhagadhaka me mai waka tawani e sona seasonal workforce shortages ke o sona wano e leka tuki na na o ira na rauni dhagadhaka na seasonal work e kou mai e na vi ane anu mai na wasa pacifica ra rokini ni Watawana e ni e suana wadakoya mai vei ira ratiku ngā e Aotearoa New Zealand. Na visoia e ni na wukea waka lebu o koe nona na dhagadhaka o ira na bose ni dhagadhaka. Ka waka ki na o ngole mai I patako kemini na nonda o ni tiku ngō ni ngole mai viti. E na wukea kemini talanga na vivisa o ngō ka wukea waka lebu na tubatuba Ei Aotearoa New Zealand na tūtū Malabu, maleta na horticulture ke na viticulture. Koni tigo ni package wawongo e na ina nra maidhagadhaka, se na recruitment process, na nra kaumai o rna maidhagadhaka, e na baka ndikevi, se na I tūtū wa, ni kena ndau ndikevi, me ndikevi e ni o ira na ngole mai, solibe ira na dhagadhaka, mer maidhagadhaka, Wakina na isau e ndau soumi kina koe me ngole mai e na ilobi talanga na tino ea kina babala I na cost recovery arrangements ni sobe kemi ni aratingo ni sa ngole mai sange me musu ki toka na kemi isau baleta na nomu kaumai na nomu ngole mai viti. Wakina na sona I tutu wakalawa na compliance we ira na dhagadhaka we ira na boso ni dhagadhaka na nonra pia sona tutu wa ni nonra soli we ira na nonra registration beka mera roni wakatukai mera sa accredited employer wakina na nomu ni maingaravi na ngole mai ki na Vika e tūpana ki tū membaleto ea, na pito sa eaki na worker mobility provisions, ea indua na ka e na ilobi tiko. Koe ke dhengo e kainaki, ni na wukea, na o ira rongole mai mera mai dhagadhaka, ka wukei koe talanga e nona na tambana ni dhagadhaka. Mera ni sotabi, na ngangandre, me mai wakatawani, na wano e lalatu, and a seasonal labor needs. Ya yeah, so na veka e tukuni toka mai, una sena soti ni wile ka e ni wakati tombu, veke mni na vea reitha, na veka e biutu mai ya, ni ngole, e na viti council, tu na bola mata, e private tiko na grupo ya, ka waka toka e na New Zealand Fiji Seasonal Workers Research Forum. Ningole kina ni roni ndau reide sona vitala noa, sona bibisa o e dhakati kume mbaleti kemni e atero.

I tuahapa. Hayo ki tu I suri di I tiri ruki awa I aya. Tu I suri di I tapu tu I suwa. I na waro I ke mahi ni ngai kore na waro I te ngai o tono mitu e kari ro I ngai koko. E rekare ka I gumi hara ke I su e kua utu o. Waki te mai sika I su, na I su sika I auta. Ke tau I koto te kare ka I kua utu o.